0: nga mantuga ti ichikun resa ke. Acha nun tatera kanina ros bulatin. Levade!
1: Ok.
2: Bulatina? Bulatin?
1: Sa kyo chen sursurena san, fa tsa pa kyo chen la sa me avnav na pia.